a ke go nele tsa rona tsa mafatsa se le dikgang ba re Tokyo ile itse sekalo engwa diphetogo tse dikgolo fela thata fa go tla jalo mo go ka eteng ga baagi ba mo Afrika ba continent ena ye e leng gore ke ya Afrika go ka lekela ma Afrika otlhe go ka eta jalo go ya kwa Tokyo kwa ntle ga visa. Tshwetso yena ile ya tsengwa tirisong jalo go tswa motsheganong a bala lesome le borobedi le gore e akaretsa jalo mafatshe otlhe a mo Afrika ba e leng gore ba na le passport ya bosetšhaba gore o kgona go ka letlelelo le go nna mo Tokyo malatsi a le masome a mararo kwa ntle ga visa. Ba re tona wa tsa tshireletso a Kalete Batosi o ile a itseana gore tshwetso yona ke ka ntlha ya tumelano le maiteko a wa Pan Africane go ka dirisana mmogo go ka lekelela ke a lekgolo ya itsholelo le go ka lekelela batho ba Aforika go ka tswelela jalo mantse ba tla ba abalela jalo ke tsa dikgwebo tsa madirelo tsa setso le tse dingwe fela jalo ka go farologana tse e leng gore di tla shologela continent ya Aforika molemo gongwe mosola. Yanong ba re Tokyo ke nngwe ya mafatshe le gore ke lone lefatshe le e le gore le letlela jalo batho go ka eta ko lefatshe la bone kwa ntle ga visa. Rwanda ke lengwe la mafatshe le lone le e leng gore o kgona go ya

o ga nkile na dia tlametseng mo re tswa TYS FM ga ke khone go ka gonela ditlhogo tsa dikgantsa nako ya boshupa so ke ka ntlha mabaka a kwa ntle ga taolo ya rona o ga nkile na dia tlametseng o ga rine na dia tlametseng.

Setopo sa motho wa re se boneng kwalo kwa ga Mams Water Care Works ka satsi ke sonta ga se le salemogwa le sa ga ehu timbo wa dingwa ga tsama shima amane le boshupa go ya yalo ka senior inspector Hilma Amutenga go tswa go ba sepodisi a re setopo sena se le sa bona kyalo ka ure ya boropa bobedi mo machine mongwe yo le gore o dirisiwa kyalo go ka phepafatsa metse setopo sa teng se le sa bona kyalo ka dikgobalo me khobelela ke yalo gore mothona wa re akatswa ke yalo a bola ile mona ko yena ba sepodisi ba tsweletsa yalo ka dikhomisho ba masika ba itsisitswe ga go ope yo tshwereng ba bape le tiragalo gongwe kgetse ya teng ya ke di khanya ke ntse ke fetela ka tsone ke yalo moshono wa tsatsi ke gompikeno le ha di se di ntse me go botlhoko gore re go be mo dinakong ka dingwe tsa ditiragalo tse le gore di tiragala ke yalo mo lefatsheng la rona la Namibia.

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

0: Aishara Afrika kolome tirelo e ke eletseng go rotloetsa kgwebo ya Afrika le go tisa tshwaragano ya itsholelo go ralala kontinente. A e repele re wetsa dikgang a re lebe ditlhogo tsa tsone gape. Sekepe sa Namibia sa tata sekepe sa Namibia se thibetse sekepe sa mafatshe a sele. Maloko a khansela ya setšhaba a rotloeditse mmuso go duela madi a saletseng kwa morago a kolotiwang bagaka. Fa Aforika Borwa e kgaletse Iseraele go thopa baagi ba yone. Dikgang ka botlalo di felela fam o ka emela go reetsa dikgang ka bokhutshwane tse di tla tlang ko go wena kgante jaana ka nako ya lesome le bongwe. Ne le dikgang ka botlalo tsana kwa boroba bobedi di wetse jalo mo metsetsong e le some le bongwe fela ke go tlogela nako ene e la boroba bobedi mo nakong ya gompieno a ramogele pego ya leso.
1: Amogelang pego ya leso. Ba losika le ditsala ba latelelwa Re Siegfried Peolane Beats. Ba losika le ditsala ba latelelwa Re Siegfried Peolane Beats. Moswi o tshotswe kgwedi ya Phatwe e ne e tlhola lesome le botlhano ngwaga ya 1970. Mme o tlhokafetse kgwedi ya Motsheganong e ne e tlhola malatsi a le lesome le bongwe ngwaga ya 2026. Moswi o tlogela re rragwe, bokgaitsadie ba le bararo le monai, bana ba le lesome le bongwe le bana ba bana ba le batlhano. Go latolelwa Kgosi Andrew Kgosi Manka dikgosana tsa gagwe, dikgosana tsa morafe wa bakgalagadi, bogosi jwa morafe wa barwa le bogosi jwa morafe wa baherero. Go latolelwa kgotla ya Tlhaping, Setlhatsela, Hute, bara Radiphuti, bara Lukolo kwa Ondangwa le bara Galefore kwa Botswana, le botlhe ba ba neng ba itse Moswi mo Namibia, Botswana le Aforika Borwa ka bophara. Phitlho ya ga Moswi Re Peolane Siegfried Beats e tla nna ka la matlhatso kwa Hukusi, kgwedi ya Motsheganong e tlhola 23 nako tsa mo mosong. Phitlho ya ga Moswi Re Siegfried Peolane Beats e tla nna ka la matlhatso kgwedi ya Motsheganong e tlhola 23 nako tsa mo mosong ko motsaneng wa Hukusi. Dipotsisiso di ka lebisiwa Mme Nketsang Beats Radiphuti mo nomoreng ya 081 2010 818, le motlogolo Moswi Itsitsago Beats mo nomoreng ya 081 390 2439. Molaetsa o tla ka re rrago Moswi Re Vincent Beats le malomo wa Moswi Kgosana Osenkeng Dirks. Ba losika le ditsala ba ba amegileng mo losong lona re ba gomotsa ka mafoko go tswa mo bukeng ya ga Timoteo wa bobedi. Ke tlhabanye tlhabano e molemo, ke weditse tshiano, ke bolokile tumelo, jaanong ke setse ke betswe serwalo sa tshiamo se Morena Moatlhodi yo o siameng o tla se nnayang ka tsatsi leo, mme e seng nna ke le nosi le bona botlhe ba ba ratang ponatshego ya gagwe. A balosika le ditsala ba gomodiwe mo moreneng.

0: lesome le boroba bedi metsotso ke go yeng kana go nyone ile ya boroba bongwe re tsa jalo ke molemo wa kgang e re gorogile mo legatong le la molemo wa kgang batho modimo kare o tswa ka motse o tlhapile bilong kgamonate moraga gore o itswele ditsebe tu o tswa ka motse o tlhapile bilong kgamonate moraga gore o itswele ditsebe kore mang a re kore wa reng o ya ko kae korileng ga kera o kile wa bona o sa rekegele o tlhapile o pakantsong kgamonate yana o ya ko kae masigo a kana a o itswela ditsebe du jaanong ke ene yo a re utlwe gore ke mang yo o tswang ka motse a tlhapile ebilang kgamonate moraga gore a itswale ditsebe tu e ne e le here kgong a tlhola malatsi a letlhano ka galelo e ne e le mosetsanyana yo a neng a le botlhale fela o ne a sa bone seo ene o ka galelo yone mosetsanyana eneo o ne e le mosetsanyana o ne a le botlhale mme ene o ne a sa bone seo o ne a itseetse ko tlase thata fa mmaagwe ene a ne a tlhola a leka go mmontsha tsela e e siameng le go mmolelela gore o na le bokgoni ja go tswelela pele a tlega mo botshelong ngwana o ka galelo ne e le ngwana e le gore o na innyeditsa itebela ko tlase mme mmaago a tlhola mo rotloetsa gore ngwana ke o na le bokgoni ja go atlega mo botshelong o na le bokgoni ja go dira sentle mo botshelong ka gelelo o ne a setse a feditse ka mophato wa gagwe a setse a feditse one mophato one wa bo lesome le bobedio ebile a bolela fa ene a sa ye ko sekolong ngwa gono ebile a batla go ikhutsetsa dibuka ka gelelo a sena go nna a pasa mophato a lesome le bobedi ela a sena go nna a dira sentle ebile ba ipolela gore nna ebile ga e le ko dikolong ko bo yunibesity ko bo kaekae ga ke e ko nna ko bo kgoleging ko ke batla go ikhutsa dibukanyana tse di a lapisa tse di a tenatse ngwana ditsala tsa kagelelo di ne di lekega thata go ikwadisa ko dikolong tse dikgolwane mme ebile bontsi ja bone ba setse ba ikwadisitse ebile ba na le tshepo ya gore ngwago o tlang ba tla ba ba ithuta ko dikolong tse dikgolwane ga ditsala tsa ga kagelelo di tlola direlela ba ya ko diyunibesithing ba ya ko dicollegeng ko dikolong tse dikgolwane gore ba ye go ikwadisa ebile ba na le tsholofela gore ba tla tsewa ene ke ra ba re o shitse ke re ba re ba shila o shitse she's chilling dilo tsa sešwa a rekegele a dilo tsa dibuka tse di a lapisetse ngwaga e ke batla go shila ngwaga e ke a shila ke a kgaogana le dibuka ngwaga e ke a ikhutsa go a tle go tuelo ee jaanong ka galelo o dira tsone dilo tsenetse balekana ba go ba taboga le batsadi ba bone ba batla dikolo ene ga a rekegele ka galelo o ne a bola o tlhaloganyo ke ditsala tsagwe tse dingwe tsa neng a na le tsone gone ko motseng wa gabo koo ditsala tse tsagwe tse tsone di ne di sa fetsa sekolo bangwe ba bone ka jalo ba ne ba lwalegela jone botshelonyana jonejo ja tshianyana le go itsheela nnotagi ga go nna ko dipolase tshetsanyana yone e leng gore ene mosetsanyana o kagelelo o ne a ineeletse ne e le tshetsanyana yone e leng gore sekolo ba bona ga ba se hetsa ba se ganne ke gona kakagelelo le ena a ineelela gore ngwage ga ke se tsene sekolo ke a ikhutsa ditsala tsa ga kagelelo tse tsa ko sekolong ba ne ba buile le ene ebile ba lapile ba bangwe ba ba neng ba tsene sekolo le ene ebile bone ba pasitse yakae ba buile le kagelelo ebile ba lapile gore o molekana e ka re ruri fela jaana o pasitse ana beele gore wena ga o batle go hetlala ko diyunibesithing ko dicollegeng e rile ngwaga e ya fa gare ke fa ditsala tsa ga kagelelo tsa kwa sekolong ba le ko diyunibesithing ga nako eo ene a dira ko dipolaseng dingwe ditsala tsa ga kagelelo tsa kwa sekolong ba ba neng ba mo gakolola gore hela tsena sekolo hela a re tsamaye re ye ko diyunibesithing a palapadi ga ke bua le wenana ba ko yunibesithing ga gare ga ngwaga ka gelelo ene o kae o dira ko dipolaseng ngwana hele o ne a nala a hilwe fela botlhale jo bokalokalo a gana a gana nnang a gana sekolo mmaagwe ka gelelo o ne a setse a lapile go bua ka jalo a setse a na le bolwetse ja pelo e rile ngwaga o ya go fela ka kgwedi ya ngwana tsele ke fa kagelelo a boela gae a tla imile
1: la nkutla batho a modimo mwana yo ga nne sekolo mma go buile ditsana tsa go di buile ba mokgalemela gore hela sekolo se botlhokwa a gana a inakanya le tshetsanyana e e reng gore go siana wa morago ga sianyana ga go dire sepe go tlhola go iwakwa go iwakwa go iwakwa ke ditsala tsagwe ba ba neng ba ithutele ena ba ka yunibesity mmaago o buile ebile o lapile ebile a ke bua le wena mosadimogolo o na le bolwetse ja pelo ka ntlha ya ngwana yo kagelelo oa lwala mosadimogolo wa modimo ke go tlhola a buile a ipotsa gore ngwana ke o ko kae ngwaga ke ese hele ngwana a tsela kana ke November kagelelo o a tsena o boelage o imile ntse a siana sianamo yanong ke yo o tlamo mmaago o na lela tota ga bona se mafoko a gago a ntlha go tswa mo go ena e nele ngwana ke mafoko a gago a ntlha go tswa mo molemong wa mosadimogolo mmaagwe kagelelo o ne a morare ngwana ke ga o sa utlwe mola wa batsadi o tlile go utlwa mannong fela jaana fa ko bo ikwadisitse ko dikolong tse dikgolwane ngwaga yo o ka bo o sa makgakala o ka bo o sana le ngwana o ka bo o sa tla kampa ya mme mmaagwe o ne a mo amogela gape mo lapeng la gagwe e rile ngwaga o ya go fela ka kgwedi ya sedimonthelo ke fa kagelelo a utlwalela gape kwa ko ditoropong tse dingwe a ile gape a tlogetse ngwana mncopho ka ra go ngwana tsele o tla kampa e setse e le gore jaanong go ga sena go nna ima December a mncopho tlogetse ngwana o ile ngwaga o ya go simolola ngwagayo mmaagwe ene o ne a itse gore ngwana o tshwanetse ya go ikwadisa ko sekolong nna ke sale ke ngwana ee jaanong ke ya go ntseng ka teng mo gare ga ngwaga o ise o hele ke ya le gore jaanong o a boa o tla ka malwetse

tsa madi a kwa go tlase ga kgatelese go e seng kana ka sepe jaanong a sa bone boroko jaanong ke tla re go ise go ye kae mmaagwe kagalelo beele gore jaanong mosadi wa modimo wa inela mosadi wa modimo a raga tlhokolo mosadi wa modimo a samatlhogo mosadimogolo wa modimo a roballa ruri kagelelo e le gona jaanong a salang a ipotsa dipotso gore tota goreng ke ne ke sa e sekolong ka tse tsotlheng ka bediseo ga nne ke reditse mma ka tsena sekolo mma ka na a tshedile le ene ke fa e diballa ruri kgaperegite topodipedi mo lapeng batho ba modimo ka ntlha ngwana o sa utlweng topopedi maagwe kagelelo seterese sa ngwanayo kagelelo le ene ga re o akanya gore tota ruri ke eng ke ne ke sa reetse molao wa batsadi ke eng ke ne ke sa e sekolong yaka mmanang kgakolola ke eng ke ne ke sa reetse ditsala tsa ruri ga nne ke utlwile ke reeditse mma mathata a kana a seo a kana-kana ke re ke bolwetse mma o tlhokagetse e be e le gore yanong o a ngatega le ene ngatege tirigite a ngategela ruri jaanong batho ba modimo ga ke se gore polelo e ke ka gore a kere e re ruta eng polelo yaanong ke go gakolole o le motsadi o le motlhokomedi wa ngwana batho ba modimo tlogelang go itsenya di-stress di-high blood pressure ka bana ba sa utlweng ga o lekileng teng o lekile o se kwa go lotswa ke bana ba bone bone ba janna e se ba itumetse ngwana o lala o sa robala o ipotsa gore ngwana o kae ngwana o dira eng fela ka gore wa re mmelege fela ka gore ko wena o mo tlhokomelang fela ka gore ke ngwanaga batho ba modimo a itsene batsadi le a leka batlhokomedi ba bana ga leleke le a dira go tlala ka diatla ga gona motsadi o eleletsang ngwana gago botshelo jo bo maswe ga gona motsadi o eleletsang ngwana gagwe dilo tse di sa nnang sentle e sago e sa siamang mo botshelong basadi le a leka mme ga phoso e se ya gago ga le leka jalo bana ba le swabisa le ipega molato molato ga ya tshwanela go ga ba tshwanela go ipega molato o le motsadi ee ga ke ora bona le ipega molato molato e bele gore jaanong le a kwagala malwetse a tla a le tlhasela ka ntlha ya bana ba ba sa utlweng ba ba diganana ba ee le ipega melato e leng gore ga se ya lona ga ba tshwana go ipega molato o le motsadi o dirile ngwana gore a re a ke tsene sekolo ga ke a gana o leka o leka o leka o batla go dira o batla go dira o le motsadi jaanong tlogelang go ikwatsa ka bana ba sa utlweng ba ee le tla tsamahela jaana ka le bona mmaagwe ka galelo a tsamaile e le ka ntlha bana ba diganana ba ee e tsena bagolo le dirile le a dira le berekile nane mantse o le montseng go tswaga pelegi gape go tswaga ngwana ngwana o ngwana o godisa ngwana ka botlhoko jo bokalo ngwana a batla go gana go itatola ga setsa gola a itatola ke nna sa ganana o santse o batla eng o santse o batla eng ke botlhoko ja eng jo bongwe jo bo batlang gape ke ditlhabi dihe tse dingwe tse o di batlang gape o sokotse mo go kana-kana jaanong o santse o batla eng gape ngwana a go itatola wa go itatola o le motsadi ngwana a gana o kgona go gana fela ngwana a nna sa ganana a pala fela a pala o re kore o a leka jaanong o santse o tla reng o batla go reng o le motsadi ke gone gore bo o nna le stress o lwala pelo bo o idibala o swa a o batla go kgaogana le botshelo je ka tsela e ntseng jalo ee ga ke dumele jaanong ithateng batsadi ithateng bagolo ithateng batlhokomedi ba bana le ithate le iphelerato le lekalo ga se ganana se ganaga se tsamaya se ako tlogelang tshelang botshelo ja lona o robale sa go ke thapelo fela o rapele o morapedise gore aa bogolo a siamelwe a se ka tla a sotlegile a ka kagelelwana kagelelo o sotlegile o itelwe ke lehatshe a ke ro ga nne go utlwa molao wa batsadi yanong o utlwile wa manong sotlegile ee jaanong sa gole motsadi ke fela gone go nna o tshwara thapelo ene e khutshwane o rapelela ngwana fela-fela tse dingwe tse o se ka itsenya seterese ka tsone o se ka itsenya seterese ka sa ganana sa ngwana e ba le bantsi ba santse ba go tlhoka ga se ngwane eo fela ba bantsi ba ba go tlhoka mo botshelong ga ke ra bona ee jaanong a wa go kgaogana le botshelo o tlogela batho ka ntlha ya sa ganana se sa ngwana se nnyaa e ka ke ga nna jalo itlhokomeleng batsadi ithateng

le tlhokomela jalo thata ke botsogo ja lona le tlogele go tsengwa stress ke bana ba sa utlweng ke bana ba ba sa batleng go lutlwa ee ha o dirileng o dirile o berekile go siame jaanong se ka wa itsenya go tlase ga kgatelelo ka ntlha ya bana ba sa utlweng ithate motho wa me mogodi wa me mogolo wa me ithate o tshele o itlhokomela o tlhokomela kagiso ya gago o tlhokomele botshelo ja gago se ka tloga wa go tlogela botshelo wa kgaogana le botshelo ka ntlha ya gore ngwana o seganana ka ntlha ya gore ngwana ga a go utlwe e o batla go dira ngwana sa go utlwe ee jaanong ke ka go ntseng ka teng motswane e sekirelo ke re bana utlwang batsadi utlwang batsadi ga gona batho ba ba botlhale ga gona motsadi o sa go rateleng botshelo motsadi ga a gore a re ngwana ka dira dira motsadi ga gore a re ngwana ke se diro se ko a dira ga o ka dira ela o tla ipona thupa e teng ko pele o tla llela selelo sa mmaio ee motsadi ga a gore a re setshware o se ko a tshwara motsadi ga gore a re setsene o se ko a tsena yanong ka malatsi a re dira hela ee mme thupa ko morago e tla lela ee ngwana o sa utlweng mola wa batsadi o tla utlwa wa manong ga go tshamekiwe motsadi wa gago mo reetse ga a bua motsadi wa gago ga a bua listen ka gore ga o sa reetse ga ke batle go bolele motsadi wa gago a gore a re setsene mo lapeng le o se ko a tsena motsadi wa gago ga go kgalemela gore a re dira yena o se ko a dira o itse botoka gore ke ya gore a re o se ko a tshwara gale ke o se ko a tsena ga lapeng lele ke o se ko a tsena gane o itse botoka go na le wena dilo tse dingwe batsadi ga ba re di bolelegela mme ba itse ee jaanong le reetse batsadi le ba reetse batho ba ba botlhale bao ba itse dilo tse dintsi gore ke eng ba re o se ko a dira ga ba ka ke ba go bolelela mme ba itse jaanong o se ko a tsaya gore motsadi wa go wa go sola they know better ga ke boise kgowa ke a gatelela ee ba itse botoka reetsang batsadi tla bona sengwe le sengwe se sia tla bona sengwe le sengwe sa go setsa makathele ee wa o reetse ga o reetse motsadi ga thupa elela ko wena o tlang o sia nna ko mogolong mogolo wa gore batho ba ba itwalelang ba setse ba le mo seemong sone se a gore a gore ee jaanong le seka la boifa sepe batsadi gape le ba lleleke ga ba tla ba leela jalo le ne le ba kgalemela ba tla ba siane ba tla ba shela ba llelekeng ba lleleke ba o shela koo ga ke ora bona ba ithute ka gore ba se ba itse gore nna ke dira hela yana ga go le maswe ke siana ko lapeng basadi bang ba teng ba tlang ka mogela basadi ba utlwa botlhoko ke a go bolela ba utlwisa botlhoko ke go bona bana ba tla ba sotlegile ba lleleke leng ko pele ba o sotlegela ko pele kwa ee jaanong o ka amogela la ntlha wa utlwa botlhoko goreng ya ngwana ke la bobedi tseleleka ee a ba tsamaye ga ke re ga ba go reetsa o le motsadi jaanong ke gone ela batho ba ka ithutang go reetsa ditaelo tsa batsadi mme ga ba itseela gore ga go senyega ke a ko lapeng ga go senyega mma o teng ga go senyega rra o teng ga kitla ba ithuta ee jaanong ke ka go ntseng ka teng motswane e sekiralo ke re molemo akgang ke o ga re laela gone re tla dira sengwe gape mo letsatsing la ka moso re tla dira sengwe gape mo letsetsing la ka moso motshwanetso e tla re ka nako ya boroba bongwe o bo o kamogela thulaganyone e le ya thuto ke thebe.

re tswela jala mo retse motlhaganya rona ya thuto ke thebe e tla re mo nako e sa feditseng pelo ke gone le se re se ke dikang gompieno re tswelele re go tsaya tsa botsogo morago re fete ka dikgang tse dingwe meletsa le diketsiso re digela thulaganya rona ka nako e le ya lesome.

0: re tswela la jalo mo retse monakong e re feta ka sekhutlwana sa rona sa botsogo. Re tswela le mme Calista Madi yo mo bekeng e fetileng o ne a re rutela jalo ka botlhoko jwa shukore.
1: Jalo moretse o rategang bolwetse jo ga bona kalahi mme bo na le thuso. Ee, ga ke bua ka ga thuso ke o kgona go bona kalahinyana ewa gore hela dilo tse ke ntse ke di bitsa tsa lenyora le one moroto le go kolobetsa bolao dilo tseo di o ka re baka go di thusa ba go naya bohego. Jaanong o kgona go tshela jaaka batho ba bangwe a kere o tshela jaaka batho ba bangwe ka gore o bonye kalahi dilo tse dingwe tse ka ga o le o kapetsa dipilisi jaana o nna wa mekendo o di ga jang o thusegile ka gore botlhoko jo bo kgona go alagiwa ka dipilisi gongwe ba kalahi ba ba re hee dipilisi tse nna ya go di naya me ga di kgone ga e regile ba shokore o ka reela o nna le ko godimo fela ga o loge a hee ko mokentong ke gore bo tshimolola o newa mokento mokento wa ikenta kana o entiwa ke ba losika gore shokore yo a nne a le gautshwa boemo yo o tshwanetse gore a eme mo go yone jaanong gantsi motho o kare wa osa o bo ikenta go le gontsi ebile gore le gone ga go a siama ke tshwanetse o tshwanetse gore o tlhokomele sengke gore e mokento o a ke o dirisa jaaka go tshwanetse a ke o dirisa ka nako e siame e ke e boleletsweng ke tshwane se gantsi dingaka di sa batleng go naya batho mokento di batlang go ba naya dipilisi ka gore mokento le one o na le borai ga o sa o dirise sentle jaanong moretse o rategang botlhoko jwa shukore bo na le go he latlhela go gongwe ga le o boa gore he ene go digegile jang gore ke jaanong e bele gore ga ke ikutlwe sentle ke setse ke buile kare ga o na le jone o tshwanetse o nne mo mokentong kana o nne mo dipilising ke ena ga o ka re dilo tse peditse ga o di dirise jaaka go siame o tla sala o di bone ka gore jaanong o tlabe e le gore go ile mašweng o bona e le gore jaanong ditshika tsa gago ka re di a omelela le tsone oagamela gore eme ditshika tsame gote e fere e goga madi ga e a bone ka gore ditshika di a omelela ee go tswa gong mabogo le dinao ga motho a go ama ga o utlwele ga e le se go a swa bogolo one tsone dinao ga ke re dinao tsamaya ka tsone mo mmung ke tshwane se gantsi e tle re ga e le gore motho wa shukore o tsamaya mo tirepateng e le mogote a sa rwala ditlhakong o bona fela a shile dinao letlalo le yone le nna bohego o bo ipotsa gore he motho yona o tsamaye fela mo tirepateng e shileng ke ene o hisitswe eng mme le ena a sa utlwe gore o a sha ka gore dinao di sule go tswa gong le bogogo le yone ke gore ditshika tsa matlho di nna ditshesane mo go rang gore madi a isang a thusang matlho botshelo a ditshika di nna ditshesane madi ga a tsamaye sentle o boa go felela o gougala go tswa gong o kgona go ngatega a e bua ka ga go ngatega ga e bua ka go ngatega ga gore o ngategile ebile wa rula e bua go ngatega ga o ngategile ga o ngategile ke monka o fule ka gore ga o na botshelo ee botshelo ga lo fobodile mo go wena o ngategile o edibetse ga o itse gore go diagelang mo go wena go tla itsegela ba ba gone gore e motho yo o diega jang ba mo go bitsang e re coma ee go tswa go botlhoko jwa pelo bo kgona go tsena le yone stroke go stroke e bua ka ga go swa mmele ga kere ee o kgona go swa mmele ka ntlha gore sukuri e tsene sukuri le botlhoko jo high blood di tsamaya mo ke di a thoteng di bapile so o khomo ke gone jaaka mo o kgonang go bona stroke gone go fa mmese go tswa gongwe o kgona gore se tlhatsa gago se latlhegelwe ke tiriso ke gore ke ano ebile gore ke anong morwalela o hetahela ga o kgone go itshegetsa mo gorang gore ke anong ga morwalela o hetahela ke ano o sa kgone go itshegetsa diphego le tsone wai ka dikgwedi di bereka

0: le ga le o jele mele 6.1 gora gore batla gore ba re he eme jaanong tsamaya o ye ko gaele o tlo o boya ka moso o sa ja sepe e be o tla go mo kgola ene sukore ka gore dilo dingwe jaaka tse di na le sukore le tsone di dia gore o kare wa tsholetsega jaanong ga o tla o sa bolawa ke tlala ba go tlhatlhoba gone ba ka itse gore a 6.1 yona a uleriwa ke seolotse o se jele maabane kana ke 6.1 yo o emeng
1: yanong ga e re o ko tlhatse ke ga a le ga gomang
0: yo ga e re go tlhatse motho wa me ke ga e le gore jaanong o ga go bo-3 ga a ya go tlhatse ko go bo-2 ga o jaanong le gore ya go pega direpe gore e mo tsholetse ee ga a le ga go 4 ga le ga go 4 ga a ya ga go 4.0 ntlha mongwe a atamela sesemi ga tlhatsega ga 6 gone o siame
1: ke aga le motho yo o nang le sukore o tla nkgakolola ore ke tlhokomele eng
0: o aga le motho yo o nang le sukore ke tla gore a ke re tlhokomela gore motho yo o nang le sukore a nne le seo se jang ka metlha a seka a dula lobaka lo telele a sa ja mme jaanong gape tiriso ya sukore le yone o tlhokomele gore o e dirisa jang a nwe metsi a lekanyeng ka gore le a le one metsi ga o a nwa le mantsi a leka go tlhatswa sukore ga e le gore go gongwe utlwile wa gosa ee jaanong gape o tlhokomele le o le a le tsone dinao o mo apapa le a le gone mo dinaong o di tshwara o bona gore fe aga ke diga jana a o tla tlolela ko godimo ka gore gantsi ga e le gore jaanong sukore bantse ba sa nwe dipilisi sentle ga o mo tshwara dinao jana oai o fulegela le ebile le gore wa mo ama ga a tlhola a bone gore wa mo ama ke dilo tse o tshwanetseng o di leba ee le gore jaanong le gone go ya ko kokelong a ye ko kokelong ka metlha jaaka di-appointment tsa go di kopa gore dipela tsa gago a di nwe jaaka go tshwanetse ka malatsi otlhe
1: ka bokhutshwane la moreetsi jaaka re tswa go feta le mme Callister Madi yo o re rutengala jalo ka botlhoko jwa sukore batho ba le bantsi moreetsi ba na le bothata jwa botlhoko jona jwa sukore mme hela re rutwa ka gore ga bona kalahi mme hela go na le dithuso tse re di bonang tse di neelwang batho ba ba nang le botlhoko jone jwa sukore o kgona go neelwa kana dipilisi a o kgona go neelwa mokento mme le gone itse gore go botlhokwa tlhokwala thata gore ka nako tsotlhe e tlhatlhobise madi a gago go na le mašhini yo o kgona go ka moreka ko pharmacy tsatsi le letsatsi ga o sena go tsoga o sena go ja dijo tsa phakela o kgona go itshebisa gore mme sukore wa gago o gakae go botlhokwa gore motho o itse ka nako tsotlhe o tle o tse dikgato tse di maleba ga o lemoga gore sukore ko godimo thata gongwe o ko tlhatse thata jaaka mme Callister a ntse a re bolela gore sukore wa gago o tshwanetse a nne gakae o le motho gore o kgone go itse goreng ya ke gore ga eme ga go 6 ga eme ga go 10 ga eme ga go 12 ke dire go botlhokwaela thata mme le gone re tshwanetse ka nako tsotlhe re ye go senka kalahi gongwe re ye go senka dithuso kwa ditleliniking tse di gaufi o kgona go ya hela o ba kopa gore ba go shebise gore mesukore o gakae moreetsi ka bokhutshwane ke sekhutlhwana sa rona sa botsogo.

Oh yes, Samajalo le Bricks are sweetie my baby. Stage re sabotsao tshela tiwa ya safa meremetsotso e robedi go tsara go nya go ya bobedi motho mo ntedimela. Go le go go re di tsengwe le teng kutlong tsenne tsa le fatse. Wa mogala jalo ke se kepe sa Noah. Le submarine ba po time shimane ka ka pa tsena tsa radio. Tlabe go tshwere o fitlhela kana go ile ya bararo. Na na la rona la so solo ga mara o fela ga di jotsa ne tsa motsegare. Khasaka tlhabolo go lone go tswa mo notropo kholo vendo ke motse mogolo re capital 90.4 megahertz na no gelone la so solo ga after lunch hour re kopana go ne fara kona konyele ya boraro re ga le ke simule fela gore re inele di atlametse mo thomo ntle ha ne re tla khaso ya rona etla itima o le mokile jalo le gone gore ne tla ntse ka re golagana lengwe ya national ele ka mabaka a metla ka se gone ka kwano re nile le mathatanyana a metlakase gone mo diofising tsa rona jaanong ke tsa ke re setse re boetse mannong mo nakong ena ya gompieno. Re inele diatlametseng go bo kgaso ya rona e ne ta e sa tsamaya ka ga o tlang o e sologela ka teng mo tsatsing lena la gompieno. Alwana re tabe re ntse re le gone fa motho montle mo nanong la rona la sosologa re sosologa mmogo morago fela ga dijo tsone tsa motshegare tsatsi lena la motsheganong. Bala malatsiale masome a mabedi ya kutlwana tsa metshameko se teng re tlabe re feta ka tsa metshameko mo nakong e sa fediseng pelo bakae balatedi le barotloetsi ba setlhopha sele sa Arsenal le sele hei go letse go le modumo go tsositswe modumo e le mathata hela ba itumetse ba setlhopha sele sa Arsenal le sele setlhopha sele sa sa sena le ke a go bolelela seletse se dirile go tala ka diatla se dirile go tlala ka diatla ke tsa kere baratile balatedi ba setlhopha se mo nakong ena ya gompieno ba rumaruma hela ba rumaruma hela re tlabe re tsena mo go tsametshameko mo nakong e sa fediseng pelo botho yo montle na ntse o reditse fela jalo sa lebale gore re tla re lemoga letsatsi lone la World B Day ke letsatsi la mohatshehatshe la dinotsi ke letsatsi le e le gore re tla re lemoga motsatsi lena la gompieno le gone go lemoga jalo botlhokwa jwa dinotsi ditshidi tsa go teng dinotsi mo matshelong a rona segolo jang mo tikologong ke letsatsi le e le gore sa le simolola go ketekiwa ka ngwaga wa 2017 e le go lemoga go rutuntsa setšhaba ka ga botlhokwa jwa ditshidi tse go teng dinotsi ka gore dinotsi mo tikologong ga di le mo tikologong jaana di dira tiro e ntle segolo jang ga di meleng yana notsi ke so se e leng gore se berekisana kgotsa se rata dipeo le dithotse tsa dimela kore ga e palame sethunyanyana gale e ntse e tsaya sukiri yone gopa sukiri yone go ya go dira mamepe e tla be ntse e tsaya le dipeo kgotsa dithotse tsa setlhare seo e se isa ko lehelong le sele ka mo go raya gore setlhare sone se helela sa go tswa ko tikologong e e rileng jaanong ga o hitlhelang dinotshi tikologo e leng gore e na le dinotshi gantsi e nna e na le tikologo ko re nna e le tikologo e ntle ka gore dimela le tsone di helela di gasa-gasa majalo le botshelo jwa dimela botse bo tswelela pele jana ke gone go lemoga botlhokwa jwa dinotshi mo tsatsi lena la gompieno mme ebile ka gape o ka tsena ga le ga mabenkeleng hela wa go ithekela mamepenyana ba re le mepe ke so se e le gore se botlhokwa-tlhokwa mo mmeleng wa rona se na le dikotla wa go ithekela dinotshinyana gale ga lebenkeleng gale ate ke bona ba bangwe re ba nwa tee jaana ba dirisa one mamepe a ba loka ka one ba sa loke ka sukiri are jema mepe re tlhagalele go jama mepe baitseanape ba reke so se e le gore se siame se siametse mmele wa rona ka mo tsatsi lena re tla re le lemoga jalo botlhokwa jone jwa dinotshi World B Day.

wahu, waa, ye, waa. Ke yone pina e le gore o ile a tuma ka yone, re bua jalo ka Busta Rhymes, e le gore wa gola loena matsatsi lena la gompieno. Ke bangwe ba e leng gore ga re bua ka mino wa rap music, ke batho ba e le gore re ka se ba tlogele morago, ke mabutswa pele a e le gore ba ile ba tla ba ntse ba tlotlomatsa ngwao ena ya rap music. O na le dipina di le mmalwa, ba le bantsi ba mo itse ka dipina tse di arologaneng. O na le pina e le ya Touch It, ye e le gore ne ya golwa jalo ka ngwaga wa 2006. O na le pina e nngwe ya Break Your Neck, o na le pina e nngwe ya Calm Down. Ke ngwa dipina tse e le gore tantsa a di dira, re bua jalo ka Busta Rhymes. Ba rati le balatedi bone ba ga Busta Rhymes ba e le gore ba mo latela, ba latedisa le one mmino wa gago. Ke re masego le matlhogonolo, wena o gola motsatsing lena la gompieno, ke tsaya ke re letsatsi la go le tsamatsama le tsamaya sentle, ke re happy birthday masego le matlhogonolo. Re fete jaana ka yone pina ya ga Busta Rhymes.

0: tsama jalo le Chilobiz Beats is Tembis on Tuli. Happy birthday Beyonce. Seromo sa go serra to a ke nna lo yena bo sigolo matse ga re motho mo tere dire jana re tsene jalo kutlwana sa rona sa tsamet sameko.
1: O reditse tsamet sameko mo lenaneng la sosologa.

0: setse re gore gile khutlwane se rona sa tsametsameko ko botho montle mela ga re simolole fela jalo ke simolole fela ka gone go itsise gore countdown e setse e simologile ya mabelo one a NBC marathon a le gore re tla re a lebeletse jalo tsarlo ga seo mabelo a le gore re tla re a lebeletse ka kgwedi yone ya Phatwe e bala mala jale robedi ke mabelo one a NBC marathon a le gore a tla ba diragala gore ka ko Northern Industrial gore mo notropo kholo ke tsa kere ha le nteng o ntse wa ipaakanya o ipaakanyetsa gone gore o tsenelele jalo mabelo one a re ikwadiseng ne tatsa gone gore go a ikwadisiwa ra ikwadisa gore ra go itshidila mmele re itshidila ditlhaloganyo le mmele ya rona re itshidile mmele le ditlhaloganyo ne tatsa gone gore mariga one a haya kwa bokhutlhong re tla re ntse hela jaana re siame le mo twenene motho o montle go setse go golotswe kgotsa go boloditswe ga se ditlhopha tse e le gore di tlabe di ya go itaišana borathana gone ka ko AFCON 2027 le gone go tsenngwa ka di-groupu tsa tsone mo e le gore lehatshe la Namibia setlhopha sa Namibia sa morago ga e se iphitlhela se le mo group G ba tsamaya le setlhopha se le sa Cameroon ba tsamaya le setlhopha sa Comoros le setlhopha se le sa Congo ba le mo group G e le gone jaaka re tla re ipaakanyetsa metshameko yone ya 2027 AFCON pamoja qualifiers e le metshameko e le gore tlabe ya go tshwarelwa gone ka ko Kenya Uganda le Tanzania e tlabe e le kgwedi eno e latelang tota ke re kgwedi e latelang ya Seetebosigo e bala malatsi a le lesome le borobongwe go itlhelela kgwedi ya Phatwe ya kgwedi ya Phukwi e bala malatsi a le lesome le bosupa kore go simolola ka di-19 tsa ga June go fitlhela jalo ka di-17 tsa ga July re tlabe re bona metshameko e e diragala gone ka ko Kenya Uganda le Tanzania ditlhopha tse dingwe le tsone di teng re na le ditlhopha go simolola ko go group A go itlhela jalo ko go group L group A re itlhela jalo setlhopha se le sa Morocco Gabon Niger le Lesotho group B re na le Gepeto re na le Angola re na le Malawi le South Sudan group C re na le Cote d'Ivoire re na le Ghana re na le The Gambia re na le Somalia group D re na le Afrika Borwa re na le Guinea re na le Kenya re na le Eritrea group E re tsamaya jalo le Congo DR re na le Equatorial Guinea re na le Sierra Leone re na le Zimbabwe group F re tsamaya jalo le Burkina Faso re tsamaya le Benin Mauritania ha re lebelela jalo group G re tsamaya le Cameroon Comoros Namibia Congo group G ke re group H re tsamaya jalo ka Tunisia Uganda Libya le Botswana group I re tsamaya jalo le Algeria Zambia re tsamaya le Togo re tsamaya le setlhopha se le sa Burundi group J re na le Senegal Mozambique Sudan le Ethiopia group K re na le Mali re na le Cape Verde re na le Rwanda le Liberia gona ka group L ka kwa go na le Nigeria Madagascar Tanzania le Guinea-Bissau ke tsone ditlhopha tse e le gore di tabe di le gone ka ko metshamekong eo ya 2027 Africa Cup of Nations di tla di balega hela jalo ditlhopha tsone tseo sa lebala jalo botho montle gore tla re mo nakong e sa fediseng pelo re bone jalo metshameko ya Standard Bank Top 8 Final di tshameka jalo motshameko wa teng o ya kwa bokhutlhong maybe lo tshameka mo kgweding ena ya botsheganong e bala malatsi jalo 23 tsa ga May gone ka ko Windhoek Independence Stadium gone mo notropokgolo re lebeletse go bona setlhopha sele sa UNMFC le Mighty Gunners di thulana ka nako yone ya tla bele ka nako ya bone ba tla be ba simolola ka nako ya bone ditekete le tsone di a rekiwa tekete e rekiwa jalo ka $30 mme le gela ga e le gore wa go tsena ko gateng o tla bo o tsena ka $50 o ka etela jalo mabenkele a model kgotsa web tickets web ticket ke gone go ile gore o ka tsena teng wa reka ticket ya gago gore wa go tsenelela metshameko yone bakae balatedi le ba rotloetsi ba setlhopha se le sa Gunners re bua jalo ka setlhopha sa Arsenal se le gore se eletse jalo e nna bone bafenyi ba metshameko yone ya 2025-2026 Premier League Championships e nna bone bo mampudi morago ga dingwaga go leleta lobaka le le go leleta dingwaga tse di masome a mabedi le bobedi 22 years ba ntse ba letile ba leka ga ba lekang teng sejana se se pala ga e sa le season ele ya 2003-2004 e ne le la bohelo ba ikutlwisa go tsaya sejana se ga e sa le nako e be le gore go nna dingalo setlhopha se go nna dingalo mo e leng gore ba ne ba ntse ba leka ka bojotlhe ga gongwe ba tswa bo number 2 gone gale mme motsatsi la maabane ba letse ba itumetse bone ba setlhopha seo sa Arsenale morago ga gore setlhopha se le sa Manchester City se ne se tshameka maleka le setlhopha sa Bournemouth di tshameka jalo ka draw ya 1-1 e be nna jaaka setlhopha sa Arsenale se tsaya ketapele jalo ka dipointse ka gore mo nakong ena ya gompieno ke bone ba ile gore ba kotame ko godimo ga loko jalo ka 82 points ba latelwa ke yone Man City ka 78 points Man United ba latela jalo ka 68 points Aston Villa 62 Liverpool 59 Bournemouth 56 ke yone best 6 ya gago mela gale ha re bua jana ma sena le rra tlhopha se le sa magana se se le ba itumetsa o lebelela mo social media mo tla bona gore hei go tletse boshibidu fela go tletse boshibidu fela mo maranyaneng mo re re congratulations team Gunners Arsenal bo batla jalo ba ne ba tsa motshameko o ne ona wa Premier League wa 2025-2026 pela ga lokontse le motho mo ntle se tsere kgabagantse sephatlho sa nako ena station eng sa go sa machao tshele tiwa ya safa mo re dira jaana re di konela fa tsametsameko
1: o re ditse soroma mo wa se se tona sa tiwa ya safa o pakile mo se gareng go a phirimaneng
2: Ke rata seroma moa sane. Ke amogela melaetsa e botlhokwa mo seroma moeng sane. Ena ke kgaso ya me ya mmamoratwa. E tiisa le kgaso ya me ka dinako tsotlhe. TYSFM. Go sialoa.

Kona le diragalo ya ene nya diragala bo shenjana ya go bonwa ga setopo se seneng se bodile kana go seneng se bonwa ka yone gone ha lehelong la City of Windhoek la Gamams Water Care Works setopo seo se bonwa ka tsatsi la Tshipi mahelong a beke a hitileng kgwedi ya motshegano e bala malatsi a le lesome le bosupa e le rre mongwe yo go teng o dingwaga tse di masome a mane le bosupa tsamaka leina la re Timbo. Jaanong go begiwa jalo motho yo montle gore gore ga itlhelwa setopo sa gago ka nako ya mo mosong nako ya borobedi mebile go lebega o kare setopo seo se ne se hitlhelwa se na le dikgobalo dingwe. Jaanong ba sepodisi ba tsweletse pele ka gone go dira dipatlisiso. Jaanong kgang e neng ya tsoga ke kgang ya gore a mme metsi ano a tswang ko lehelong lone leo la Gamams a mme ke metsi a siametseng gore a ka noa. Re utlwile jalo ba City of Windhoek ba rurihatsa gore nyamme metsi a teng a siametse go noa. Ke bone jalo mo maranyaneng ba le bantsi ba ntse ba le sebete se molangwana ba ngongoregela gore go hitletswe setopo mo lehelong lone leo le le tlhatswang metsi ba leka ba lela tota ba botsa gone gore mme metsi ao a siametse gore a ba ka noa. Jaanong ke utlwile jalo bone ba City of Windhoek ba rurihaletsa setšhaba ka kakaretso gore metsi ao a siametse go noa, ga metsi ao ga badimabe ga diphatsa ka lepe. Jaanong ke yone ke itsitso e le gore ne re rata le gone gore re hetise gone ka kwa tsela mo gona tsa tikologo motho montle ba ile gore ba dirisa tsela ya Aviation Road le Aus Road itse gore mo nakong ena ya gompieno tsela eo ya baakangwa jaanong le rotloediwa gore e re le feta gone fo e bele gore le heta ka kelotlhoko. Tsela eo ya Aviation Road le tsela ya Aus Road ya baakangwa mo nakong ena ya gompieno e re le heta go lona bakgweetsi ba dikoloi a ko fete sentle mo tseleng eo ka kelotlhoko. Bontlha bongwe jwa Mandume Ndemofayo a gare ga Academia Extension 1 Traffic Circle le UNAM go ya ko go Maxwell go ya ko strateng sele sa Maxwell le David Hosea Meroro a gare ga Mandume Ndemofayo go ya ko bridging yele o lebile jalo Hosea Kutaku Avenue ba bega jalo gore tsela eo e tswetswe mo nakong ena ya gompieno. Off-ramp ele e tswang ha Aus Road e lebile jalo kwa Mandume Ndemofayo Avenue le yone e tswetswe mo nakong ena ya gompieno. Strata sa Casino se tswetswe mo nakong ena ya gompieno ntlheng tsotlhe strata seo se tswetswe ka gore go tsweletswe pele ka gone go agiwa gone ka koo gora gore Casino Street e tswetswe ntlheng tsotlhe. Ri lebile jalo Winnie.

Tshekô go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešweng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana. NBC mogaka wa sešaba ke go tlisetsa dikgang.

tota le ne la itsise ka ga le roborobo le lesha la Ebola le le simolotseng kwa bokhutlong jwa Moranang le le bakileng gore go nne le dipelaelo tsa gore go na le batho ba le makgolo a matlhano masome a mararo le borataro ba ba nang le bolwetse jono le ba le masome a mararo le bone ba ba tlhomamisitsweng gore ba na le jone le ba le lekgolo masome a mararo le bone ba ba setseng ba tlhokafetseng. Fa re di isang kwa bokhutlong, kgang ya bofelo ya tsa mafatshe a sele ya re Amerika e tla netefatsa gore setlhopha sa Democratic Republic of Congo sa kgwele ya dinao se tsenelela metshameko ya World Cup, go itsa gore setlhopha seo se kganelwe go tsenela metshameko eo ka lebaka la bolwetse jwa Ebola jo bo tlhasetseng kwa lefatsheng leo. Motlhankedi mongwe wa maemo a kwa godimo wa lefapha la merero ya selegae o ne a tlhomamisa gore ba solofetse gore setlhopha sa DRC se tsenelele metshameko ya World Cup. Amerika e thibetse batho ba e seng ba Amerika ba ba neng ba le kwa DRC, Uganda le South Sudan go etela kwa Amerika ka mabaka a go runya ga bolwetse jwa Ebola. Modiredimogolo wa Amerika a re setlhopha sa DRC se ntse se ikatisetsa kwa Europa, ka jalo se ka tswa se sa thibelwa go tsenelela metshameko eno. E tla boele lekgetho la bobedi DR Congo e tsenelela metshameko ya World Cup fa e sale ka ngwaga wa 1974. Wetsodikalo dikgang tsa nako ya bone ka boripana reetsa tse di tla latelang ka nako ya bosupa le dikgang ka botlalo.

tsitse le mosana mo setlatsela o sa robaleng ka ditlhako mo thulaganyo ya gago ya matlhatsana thulaganyo e go tsang e go isa kureng ele ya barataro mme re ka ba re lebile tsone dikgang tsa sepodisi le gore jaanong ke lebile dikgang tse dingwe tse e leng gore gantsi ha o bala kgang e kwa o e bala kwa o e buisa kae o bona go tla yalo e na le ditlhaloso kampo dilo tse di farologanye mo go tsone mme jaanong ke re ke ile ka boela ko morago ka re lebelele gone gore ka letsatsi le le la motsheganong lebalamalatse a le lesome le borobedi tlhogo ya dikamano tsa setšhaba motlhatlheledi wa commissionara Kauna Shikwambi o ne a ntsha ditatofatso tsa metswedi ya dikgang a tlhalosa ka ditiragalo tse di farologanyeng tse di amanang le dithunya a kitse gore o ile wa tsholetsa gale mo tsatsing la mantaga le mabane ga re tla re bua ka dikgang jana tsa sepodisi eno go na le dikgang tsa tse di mmalwa tse gone go bua gone jalo gore gone go na le dithunya tse e leng gore di ile da thuntshiwa mme go akaretiwa jalo ba bua gone jalo gore nya ke mapodisi le batho ba setšhaba mme o sa tlhaloganye gore tota go diragetseng ho mme ke ga ke tla ke buisa yone tlhaloso ya semmuso ya NAMPOL ba re NAMPOL e ganetsa ditshego tsa gore ba ne ba leka go fitlha thuntso ya lepodisi ba tlhalositse gore ka kgwedi ela motsheganong ba lamalatsi a le manna hela melaelwa yo o neng a le bogale a tshotse ba re soking motho ka re ke panga o ne a tlhasela lepodisi morago ga gore dithuntso tsa tlhagiso di palelwe mme mapodisi ba ne ba thuntsa melaelwa go iphemela ene ha na le ka jalo go ka gobatsa mapodisi mme mapodisi ba bolaya gone yana gore bone hela ba ne ba thuntsa melaelwa go iphemela nya ba rene wa tshela o tshela sentle hela mo tlhokomelong ya mapodisi mme go bolelwa gone jalo gore ke ene o ileng gore mapodisi a na thuntsa ko go ene ba iphimela e seng gore ba ne ba leka gone jalo go ka go ka mo bola hela kampo go mo hula hela.

mokhatseng ele ya kwisapmunt drug pursuit ba re dipego ka kgwediele ya motsheganong e kgwedie ya motsheganong ya bala malatsa le shome le borbedi di tlhalositse kgetse ya go leka go bolaya e bakilweng ke go leleka melaelwa wa diokobatsi ka kgwedione ya motsheganong bana le shome le bone mo valfes bye Monna wa dingwaga tsedi mashoba mabedi botlhano yo neng a kgwetsa VW Polo Encho ona a thuntsiwa ka phosho mo legetleng ke mapodisi moraga gore sejana se a na se kgwetsa a na tsamaya ka shone se ne se tsamaelana le tlhagiso ya sejana ga sa melaelwa yo neng a tshaba go raya gore mapodisi a ile a lemoga koloi ba re motho yo ke motho e re matlang yo mme ga ke re ana motho ga a le mo koloing tala ore hu a go kgwetsa koloi e

ke KO Moretsi ha patilo ke young stura blacky bantsbare etching excited mo khanye ntsirengwe ke ile ka kopana le yone khangye ya Ondangwa shooting bare mapodisi ba netefaditse go leleka babelaelwa ba le babedi ba thukutho melaelwa yo mongwe ona a ba tshosetsa ka thipa mme seo sa dira gore lepodisi le mothuntse mo lenaong babelaelwa ka bobedi ba ne ba tshwarwa ka katlego.

ababela ba babedi ba ba baneng yo mongwe o nantsetsa mapodisi thipa mme seo sa dira gore lepodisi le mothuntse mo lenaung. Ke dikgang tse e leng gore ke ne ke feta ka tsone mo tsatsing la mantaga tse e leng gore re ile ra bua ka tsone mme ga o tla o tsena mafaratlhatlhe o ka bona go na le ba le bantsi batho ba e leng gore ba na le dipotso ba botsa ba putsisa. Zorwitsi skomi skomota araba buchisha

Vika da spora mreti hapa tileki Zulela Antares Jabulile. A ke se se ba ka se ke bua gape ke go dumedise kae ka pakae ko leng teng. Motswana mreti wa tirola tshaba. Na ke bua ke bua bo isi we hlongwane masana mo sehlatsela sa re baneng ka ditlhako. Tulaganyo ke gago ya tsame tsameko. Ra go itisa mo go tsena ka ura ele ya boshupa me ka re ka ura ya boshupa o tsa yalo de khantsa gago tsa ura ya boshupa

e le shome motsetso moretsi go tswa ko ureng ele ya borataro mena lo wena ke nako gore re tse yalo dikgang tsa rona ke go pele ke gone le ditlhogo tse ileng gore ke nna le tsone ka kwano re ka be re le ba yalo motshameko ole wa Deep Marine Namibia Premier Ship re lebela jalo ditsheka tsheko motshameko ya mafelo a beke go tsena ka tsatsi la gompieno re lebile jaanong motshameko o le wa Deep Marine Namibia Premiership fa re tswa mo go tsewa re ka ba re tsena mo dikganyeng tsa bosheng go tswa kwa kampeng ya katiso ya setlhopha sa bosetšhaba sa rugby sa Namibia

African Stars ba ile ba ite sa Mighty Ghana si 2-0 a bona batho ha ba tswa ko second half ile yona tlhale e tshwaretse batho mathala le di last minute gore motho mo first half motho le ka hala o leba gone gore he basimane ba tshwere di tactic tse dieng tse ileng gore yanong o kwa re da gore digela hatshe wa ithuta gata ha ba tla go fenya sengwe ha ba tla go atlega mo sengweng o tantso wa ithuta metsamao ya ba fenye tshwanetse ba ithuta metsamao ya bafenyi a to se kwa tshameka ha e le gore ga o rate motho yo emeng ka gale ha e le gore game ye motho yo emeng ka gale ga gago ga o mo rate ga o mo mesebedi o se kwa tshameka game tswa mo go yone

mara gore African Stars ba iteye Mighty Ghana sa gabo tlhoko jalo re le ra bona jalo tlhopa sele sa FC Ongos e tsweletse jalo ka go tsenya thupa ka phenyo e boima ya 1-0 kwa ntle ga gae kgatlhanong le Blue Waters. Ga go le gala gore a ke simolola ke ile ka re ditlhopha tse ileng gore mo nakong e ba tsweletse jalo ka kgaisano ya bone me le gone ba bontshana melelo a ke setlhopha sone se le sa African Stars le FC Ongos. Yaka re tla re utlwa gore jalo gore FC Ongos o ile itaya ba tsenya setlhopha se le sa Blue Water se thupa a re phapa ka nno. Life Fighters bare e kgaogane dintlha mo thulaganyong e namatshang mele ya 2-2 le Orlando Pirates. Bare ditlhopha tso pedi hela ka bobedi jalo a ne di tlhokile ntlha ka sethito go tswa mo lefelong la go kgaolwa. Itse ga o saletswe hela ke 1 point ish batho ba ba selagileng ka selagpente ba itse dikgantsi mo itse motho ga ba re selagpente ke 20 o ba gore 19 ee ke ba Life Fighters ba buka le bone ba re Life Fighters gore ba nna ba le mo dintweng hela.

ke dumela gore ba le bantsi ba le bantsi ba ne ba le gone kwa NBC TV gompieno ba itse yone e tiragalo e ele launch yone ya the NBC marathon e ni dira khala matsatsing la gompieno hey you ka hale no wa are wa go taboga are 12 kilometers abona so se sentle ka marathon ke gora gore ga gona opo go pateletsa ha wena o re e nna ke khonala 2 kilometers tsa ma 2 kilometers yo wa o tabo go bo abona selo ke gore hela o itsenya modilong o le motho o le mosha o le mutswana o le mogolo ka gore le gona re tla re re gakolola jalo me re akaretsa bone ba kholo gore ha dingwa ga ditladitsa mayana ha batla go nna o le fit go batla gore lwana o simolo tsenle dutse di tse di tshwanang le go taboga a bona go taboga wa rthwa ha gona opo go pateletsang speed se sirileng ke marathon o taboga kana kwa gago o tsama o go yang o fitlhang gona o chika o tla o boa ano nga bangwe ba dira ka rona ba le ba national o ba le be bo Jones arta gona ba itabogisa ba taboga di speed tse di sele o bona ba dira bo 30 kilometers we potsa re yela me hello ba le meletsi yana motho mo le meletsi yana o bana gore melio ke melo ka tisiwa melio ke melo e leng gore o itekanetse a rona ba re sa itekanela ha re taboge ga re tsenye mo dilong me ka re hela ba re tlhal re ba re ba le ba re be re re he lo rata dilo he lo ba le ba gompieno a menyanong e skepe ene a re e a go taboga ke itse gore hela go gongwe hale a ke ngwaga o hitile he mo go 2024 ke a itse gore setlhopha se le sa sa bomme bereng re shikongo meluna ba patile ba ne ke wa ile skwata sone sa ga Jones bana ba taboga ko Downfall June kwa ene ke utlwa gape ba reng ya ba simolola gape mariga ene ga ke itse gore ke eng go ratiwa go tabogiwa mo marigeng ke itsane mme bare ba simolole ke go balela enana a dira bo 5 kilometers ha ke bua ke re 5 go raya gore o tshwanetse re times 2 ga ke re wa tsama 5 yo ha o boa ke 10 he bitsa re 10 ke tsone tsa metshameko tse e leng gore mo nakong e re tla re di lebile re sa lebale gore hey the public enterprises games PE games ba re ditsela tsotlhe di ya kwa o kwa rundu we ka bango we ka bango easty ke go di metshameko ya public enterprise se ka bidira khala a simula khone a go simula ka kgwedi

kopo go go selimosetsa ka ditiragalo tsa sesheng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di setlhoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

dithulaganyo tsa kamoso tsa loeto la bommabontle ba Namibia ba basome di lebile ko mokala. Ke tlabe ke buisana le Re Dipogo Katamelo, mme le gone ke tlabe ke buisana le Mme Biola Pues Biekas yo o etsetseng pele bommabontle bana mo kgaolong ya Maheke, mme le gone a ntse a re bolelela gore ba tla go gata mo godimo ga mmu wa Charles Hill. Le gone ke tlabe jaanong ke digela ka dibui tse di ileng tsa ntsha melaetsa nako ya phitlho semmuso ya ga Mofuta Otuna wa pele wa Botswana Re Festus Gontebanye Mogae. Dumela mogaetsho, thulaganyo ke ya rona ya dikgang tsa tsele le tsele. Nna ke bidiwa Joseph Lenyatso Shikongo.

Presumably what TYSFM Jopola fa o lemoga molodi o go tlhagisang fa e le nako ya lenanola sa dingedi sa retse. Go iphitlhelang o le teng mo reseng ka mogela nna ke bidiwa Mpho Slinger mme ke tlile go itisa lwana go fitlhela ka ura ya lesome. Ke go amogela moretsi ka lorato, ke go amogela ka boitumelo. A kontshware ka seatla moretsi re itise mmogo. Jaanong fa e lesome le botlhano metsotso go tsweng ko ureng eno ya boherabobedi o tsile go ka amogela moretsi ditlhogo tsa dikgang. Me morago moretsi ke bule megala gore nna le wena re tlotle maabane ke ne ke tlotla le re mojela re bua jalo ka mafoko a amogelesegang ga kere maina kana mafoko a amogelesegang mo puong ya rona ya Setswana mme le gone mo puong ha re bua mo setšhabeng ga kere go na le puo e leng gore re kgona go e dirisa ko lapeng le puo e leng gore re kgona go ka e dirisa fa re bua mo setšhabeng jaaka mosiroma mowa jana ke re ke public ke setšhaba jalo mme go le monate moretsi re le ra nganyisana hawa mme re mojela.

0: Mbretse a ke buse morago pina e ka mbongeni gema fa aristimela sa sezola me ke gonele ditlhogo tsa dikgang.
1: Nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

0: Praise Munkle Rashihama Amoakwe Wikuze Kakahisho Kiamuhela Mutsa Karolo Mutiwa SFM Retsi Dumelang Mutiwa SFM. Dumelang le kae?
1: Re teng o kae?
0: Ke khone re mo jela. Re mo jela? Dumela ra?
1: Ke dumela
0: mbala. A bang kukla sentle ano? Re mo jela batla go gakolla re yo lo re. Re mo jela ga utlwa le sentle.
1: Ke mo moyeng.
0: O moyeng.
1: Le toko ya kgaola kaano ka ya tshwenya pula ya na le gona.
0: Nyame utlwela sentle jaanong.
1: O. A he gone mathata ga yo to.
0: Ke itumela re mo jela.
1: Wa nkuka mo.
0: Ke go utlwa sentle.
1: A ke go ka kang ba lwa na o tshole tele ntse ka ha o ya go go gelo ntse ku kwa ke a hore tsa credit ka ha na ka go la ke mathata nya na to le a e dipa di sa ne pele ke mo dumedi se re wa teng ka ha kre ka ha o ka mo o kusa ka se ga khatsa ee ya no wae khanke ke he motlhege ya no yo ana mo amogela ka se feedback ya satana ya ene a ke itse gore ana ta a tla gore o ke mo na te ka gonne ene yo ana ande a ba rekelo six-pack
0: ya Savannah, a tua me. Nya, jano, araba o mungo a rihela, reke lang musadio a six-pack ya ka aile a itibele za mwune nyewa.
1: Kibuta hone yalo. Jano, koro mogo ra hore, kama ntua me nyo hahi salamo ra. We pimit. We pitse thata la re ra khwara ja no sabana yo na ke tur ke ka ka tsante se no moti a ke go mo itumedisa ka sabana ofo
0: ke go
1: kolo no mo do ana ka ka one wa a sa ke ka a seleng gore
0: le ke go ne ke mo sa di bukhale gata ne we six packers sabana ke
1: e u tsogile gore sabana ke e te kha o te go fongwe di tika te di mote te di ka go ha di monte sa pelo
0: gore se ka tshwara ke selo sa momeng e
1: tlo go tewa ya no na kha go lolano go putswa melwanka ke gore re yo le meo wa gago yo
0: e
1: ka matsimulo ga bone ne

0: gore o botsitse mme o ka tshela hela jaaka mongwe le mongwe yo o sena mogare o a tshela molegatshe le la Namibia. Dikoga tsa gago hela ga go ka leka go ithimela wena o nwa ditele le melemo ya gago, o ka tshelela dingwaga tsonetsewa go a go itisa tseo nka bo o sena botlhoko jewa o ne o ka ditele o rapela ga le go morene wa gago Modimo ka kwa reetsa ba ba ka reng ba go tshaga ba re ee matlho a mantsi wa go taboga morago ga dilo o bona gore o ile go wela ga kae nna noromale hela go tshwanela le bone ba ba sena botlhoko joa ka dingwaga ba ka swa ba go tlogela wena o na le botlhoko jo o santse o le ko morago so kudu a rapela hela a nne ngwana wa modimela jaate ba ka dulela jalo go itlhala dingwaga tsa bone di a go itlhaganna ba tshwanetse ba go itlha gone ka ka belela sepe a jedi jala a gomotse pelo ya gagwe e odi a nwaitele notaginyana ya gago gale hela jaaka mongwe le mongwe
1: nya re mojela ga motho na le HIV gate se ka banwa bojalwa
0: ya ke ra hela go itisa mo maitiso go mahalo ka tsa itisa ho kwanyana bitsana a go roba ba bangwe ba re ba tlhaga le bone a tlhaga mme dipele tsa gago yena a dina go tla tswa mo go wena gore ena a re ka bona wa itse gore botlhoko jone mo go wene meleko wa gago mowatsi wa gago ga go gapanene ee jaanong ene a itlhokomele jaanong wa itse gore jaanong diphata tseo mo go tsone di gafareleka jaanong a ka thaba batho ba bangwe gore ga ke bua le mothofo ke jale ene botlhoko jo a bo tsene molekoo mo dijoko mowa mothofo mo goeng tswa mo mapaeng hela go etela batho ka mapae jaanong laga ba re kae ba sa le bone ba bangwe le ga e le gore ba kgaga so ka kry-a mme ba tshwanetse ba itse gore go dute jang so la ka ga boreka sosuka tshelela sase sele ee a ga boreke dikotlwela a go ditse mo wa gago sa ka tshoga toga
1: a se ka tshoga e nya re mojela ke tsa gore ke kgakololo e
0: a mo rekele hela kuldrink e tona hela e e leng gore o ka na tinya e lengwe hela 12 di le 12 a tinya e lengwe hela a re a eno a re koe nkabe ke sa nama commanse kwana nkabe ke sa rekelwa kuldrink e kana
1: jaanong re mojela mosadi a die jang a dulelene kana motlogela
0: nya ga ke re ke tswantse kare tse dintsi kalo ke buile moselokolo a kare semolao ba bue le bone ka boikokobeko go leka go ka ba kgaogane ee bone bao bo babedi boisiwa ke batho ba leng gore ba itse go fitlhela bosetsitato
1: ee
0: kwa le bone ba re jaanong mme jaanong ka me ditiana re wena o ditiana wa reng jaanong ga gona gogongwe ga le ba ipotsa go ka kgaogane akere ba ba itshidila maikutlo ba ba tla ba sidila ene ga ba inela ba re ee ke jalo se senyegang gare ba ba dulela mmogo jaanong ga babelege mmogo ka tsa go bone babedi gore wa nne a re ne nka dula le ene le nna nka dula le ene mare mathata re go ka mo go bone babedi gore ba reng ka tumalano ya bone
1: re bojela ke tsa gore o gakolotse ya ka mogolo nya a utlwa ka bangwe re mojela gore bone ba ke a reng o reetse re mojela o reetse
0: ke ka reetsa mao jaanong ga kere ba bangwe ba kwala
1: bangwe ba kwala mo Facebook mme a thona ba e leng gore ga tloka e mo moyeng he bui a kere a ba tsene to gore mojela kagiso
0: bye
1: boreetse montle re mojela a re le ga go senyegile number one reyo a rekelwe cool drunk ene gone ba motho wa mme a ke re no kry-a six pack ya sa bana number two a se ka a tshwenyega gonne HIV e le bolwetse jaaka malwetse a mangwe ga kere

a re bile Ebola e borai go gaisa HIV ya kere. Number 3 a re ba dule ka lelapa se ka ba kgaogana ke re darseke ya me. Anyways, nna ga ke na kgakololo epe moretsi ka tla go utlwa gore wena o ka gakolola motho a re yo o re eng ga e le gone o lalang sebamowa sa gago moretsi a ke go tlhobe tsebe. Motho a rre o a kwala a kere a re ke ikutlwa o kare ke tsieditswe mme ga ke itse gore ke tlhalose jang. A re kile ka lemoga fa ke na le mogare wa HIV mme kgang e e thata kwa kokelong ba ile ba nkgakolola gore ke itsise momagadi wa me. A re ke bone mogare o go tsweng mo mothong wa mme yo leng gore ke ne ke ratana le ene ka letlhakoring mme ka ne ke sa ikutlwe sentle gape ke na le letshogonyana ile ke ile ka itlhatlhoba. A re kgweditse nne tse di hitileng di ne di le thata mme selo se e leng gore se thata tse kgang e ke go ka lemoga fa momagadi wa me a ne a ithibeletsa ka merenyana ya PrEP. Ka nako ga ke moitsisi kana ke mona le dikgang o ile a utlwa botlhoko mme le gone a swaba. Re ile ra ya ko ngakeng mme teng ke ile ka lemoga gore o ntse a tsaya merenyana e ya PrEP-e gone. A re o ne a lemoga fa go na le tlhoko la gore a itshireletse go tsweng mo go nna. Mme mathata me ke gore ga ise a nkgakole gore le nna ke itshireletse e rile nako ga a lemoga ke mo tsietsa. Ga ke re a nkamogele mme leko la kgakololo le tla nthusa gone ke ne ke sa itse ka PrEP-e go fitlhela tsatsi ja ke utlwa gore ene a ne a nwa merenyana e ya PrEP. Nako yotlhe ke ne ke tsaya gore o nwa jalo melemo ya high blood pressure. Go ne a re ngaka e mo neile melemo ya high blood. A re ga ke itse gore ke tswelele jang go tsweng mo kganyeng e. Boretse le hela borataro bongwe bobedi bora bongwe bongwe bobedi bone bora bobedi le botlhano 0612912485 ke dipalo tseo ka di dirisang go ka tlotla le nna montlo kgaso. A re gakolole motho a re yo jaanong re mo jela o ile a utlwa ga kere ba bangwe jaaka ba kwala mo Facebook ga kere ba gakolola re yo Lutho a re he buti ga nkabe o sa tsietse momagadi wa gago nka bo go sena le tlhokego la gore lo nwe dipela sebete sa gago. Zintle a re ga ke simolole ga ke kgone go ka go neela kgakololo epe go ne ke tshogile. O a reng momagadi wa me ga nkgakolola gore ke ithibeletse he. O mongwe a re se e leng gore se botlhoko ke gore momagadi wa gago o ile a lemoga fa o le motho yo o sa tsamayang a tlhamaletse o ile a itshireletsa mme wena o ile wa jala se o se lemileng ga kere. O mongwe a re go sena drama hela a koloneleng o seyo le six pack ya Savanna a re molaetsa o tswa jalo go tsweng mo bahumagading baratani dinyatsi tsa Sneaky Links Association of South Africa. O mongwe a re hee o lehua ka gonne momagadi wa gago ga bona mogare wa HIV ha kere. Moretsi wena o ka gakolola reyo o reng o ka mo gakolola o reng.

0: he re bujela ga se gone ha gona le leina kana le foko le e leng gore go lemogiwa ha le na le jalo go tshosetsa jalo boleng kana bosetho jwa motho kana ditlhopha tsa batho molao o kgona go ka hetola se sewa ha ke re ka go tsenya molao o leng gore o ha o na le leina re mojela o sa itumedise gongwe leina la gago ke mang ke potsane a ke re batsadi ba gago ba go maloma go gosi leina re potsane ebile gore le kwalwa jalwa mo dikwalong tse di tona ko Home Affairs o kgona go ya ko Home Affairs ha o le mogolo o re hee tota leina le ga ke dumelane le lone o le tšhentšha o ina leina ore o le sedi
1: a kre ke se kae ya la koru a for belt le na ka tlhalogae gore for belt e wa ya potana ke lina le wa ke ka bidu a go te potana ka go le ba ka nya le na self ke bona hore le tsone ke go tawa eng ka potana ke lina la ku le ke re o wa re le gone ga le ga ngwala ke se kae ya la
0: e nye ke e ke se kae ya la re mojela
1: re tsa pele mpo ko gore maina mangwe o ke ya ka lentolo ka loabi ke a tlhaloganya a siamela o jaanong Setswana ga kere o bona ha ha go tsana ha Setswaneng o Setswana sekama ga kere sa re tsona ga re Motswana sekama sa re o Setswana se bitsa jang
0: ba renka seherero
1: ba bitsa ba reng omochawana akere baitlamo ba bitsa Setswana ba re omochawana
0: batho a ga se spell fout sa ba a ga se spell fout gone gongwe ba re batswana ba ba husa go
1: ba ka mababi ya ka ntse ku kwa di buise dingwe se di tsawa di ka mababi sa Setswana ba re ka se ka sa bua ya bone ka tere
0: nya ke tsa gore mo go kolapeng la bone le mo phutegong ya bone ba ka re moshawana ha ke re kana sheshawana mme ha ba tsena mo seroma moeng kana mo televisioneng kana ha ba bua le setšhaba tshwanetse gore ba dirise jalo Batswana kana Motswana
1: o Batswana
0: ee
1: jalo batshwanetse ba bitse ba re o Batswana
0: e tshwanetse gore ba bue ba re Setswana
1: batsatse ba bitse jalo reta ntlhalosa gore ba ka ba bitsa ba reng ha ba tsena Motswana
0: ke na gore na
1: ka ba Batswana ba reng Batswana
0: ee ja ka Motswana a re maherero le tshona ke ba be tshona a re maherero le bone ba ka re ke Batswana hela ja ka mosekgweng ha re bua re re tautuna
1: o Batswana ba ka ga bua jalo
0: ke spell foot a re ke spell foot hela ga ngwala jaanong he kha gane re mo ke spell foot
1: mawe ke ba ka gore buise sentse se bua le sone sele se sentse tlwa le go bua le ena a ntlhalosetsa gore mo sekame bona ga ba bitsa Setswana nna ke le Motswana ke bitsa ke re Setswana mongato le ene o bitsa re Setswana ke Motswana jaanong ka sekama ba ka bitsa ga ba bitsa ka seherero Motswana ba ka bitsa jang ga ba gaporetsa ga puo ya bone sekama
0: o ba ba shiwa na sha Batswana.
1: Sa Batswana.
0: Eh.
1: A rena la o kaloganya tlenke wa I mo telesi.
0: Ba ke re ko ba re. Ba ke re ko.
1: Ha si wa gona ha ka ga ntse ka matsi tsa jalo. Ke mo tjawana hela.
0: Re mo jalo itse goreng.
1: O ba shawana no shumo frate no moradio mo du go ro ba shawana o ba shawana o ba shawana mo radio a sikam a o ka reta di radio a sikam al tezi ke ba ka go kopa mo Motswana gore ene ere na go go ba reste ba bule ha la radio sikam o ho ya se herero gore ya se herero ba reste ha la ya khanta sa se herero a gona go gongwe ha puo ya seherero e hapanya ba hapanya gone ba re ha go ka gabreka poe go go gabreka mo mtuyole mo moraeole
0: eh
1: ba itse tsaka tsama ba ba ba re tsante ba ka jana bone la ka poe ya bone ba bitse hala ja ka ba itse go ka mo kholo ya bone ba bitse motho ba mitse hala ka hala ja ka go ntse ja
0: ya no ha ka tshona na ke go babakanya
1: eh tsena ha betwane ha ne ba itse gore bone ba tshwantse gore se ba lakagala ya bone ba tshwantse ba bitse hela motho jaaka a ntsotsa ko tlhologo ya bone ka gonne he lakagala ke tsone maabane ke go boletse bosleng kere motho o motswane he lakagala ke ngwao ya tsona wa fositso sa tsona ka gonne he lakha dilo dingwe tse tshwantse he dipitse ka maina a tsona a sekgalagadi ya sutisabe e ganena ka mame o le epitsa dilo ka mamatswana sebuisa tsentse ka se bua tswa ke ba ka tlhalosetsa mo sekgalagadi ga a tsena a sekgalagadi gore bakgalagadi gore mokgalagadi motswana o fitse motho a re mokgalagadi ko gae kwa mokgalagadisetswana o metsa a reng a ntlhalosetse ga wa leno go baakanywa sekgalagadi ya gore go khae u bidwa khoteng mo serume mo u bidwa khoteng a se tsawa
0: emi go ka nna mokgalagadi ke lena le leng gore lena le ha ke re letse bua gore mokgalagadi ke motho yo tswang ko se ka keng sa khalagadi ha ke re ke tsontse ba bidwang mokgalagadi kana ba khalagadi jano maina a mangwe tota re mojela ke maina a leng gore nakong a shotlha nakong ga o ele sentle mo tsebe o kare ei o mpiditse o reng m jaaka nna go
1: kanaala mo sekgalagadi mawe botlenger lena maina a sekgalagadi a bitsang batho jaaka babele go ka one awa
0: ga babele go ka one re
1: mo sekgalagadi jaaka e bitsa batho e ba bitsala senke ka puo ya tsone ya sekgalagadi e tshwanetse e lekele le gore e ditse batho ka maina a bone ka sekgalagadi ka puo ya tsone a loleme ya sekgalagadi
0: re mojela a utlwe gore ba bangwe bone ba reng
1: nnyaa ka re mo molaong a e kope gore go lekelelwe e re ga ke ditsa motho yaka bona gore motswana o mpitsa a re mokgalagadi dibito hela ko gae kwa go tswa ko setso sa me ko kgalagadi kwa dibitoa gote mokgalagadi o mpitsa a re mokgalagadi le nna hela jaaka le motswana a bibitlo hela go tswa kwa ka sekgalagadi ka setswana gote motswana le nne a bidio hela ke motswana hela go tswa ko tlhologo o bidiwa gote ke motswana mme mokgalagadi eno o thibwa go gongwe go a gore sentse ke mmitse ka sekgalagadi jaaka a biditswe go tswa ko tlholego ya gago gote ke motswana mme a bidiwa ka sekgalagadi mme ene ka setswana o mpitsa a re mokgalagadi yale jaaka nna ke tlhologile ke bidiwa gote ko kgalagadi
0: ya professor mojela
1: ko tswana kwa ko tswana bloko le gwane tswana e ke botswana tswana bloko e newa ke botswana jaanong o
0: re mojela o ka re wamphenya jaanong ka puo a ke neele ba bangwe le bone gore ba tsene ba ntse
1: gatelang gore re yo a ntse a tswa a tsena a tlhalose sekgalagadi golo ga gare ga le nna a ntlhalosetsa sentse e tila sekgalagadi e se beela ko morago dipuo tsa batho ba bangwe e diisa ga pele e ditreka e di baakantsa mme sekgalagadi tsone
0: nya he baakanya setswana a kere re mojela mo ke ne ke re a he baakanya setswana
1: setswana ela ke sehereru ke segao ke sedamara sedamara dipuo tse di kgaoganywa ke puo e o ebuang sedamara se kgaoganywa ke puo e e bitsa sedamara ke yone e kgaoganya ke puo ye ke seherero ke puo nngwe e buang e bitsang gore go bidio gote seherero gore leina le le nne go kopera e bidio gote seherero tshwara kwa nakele mo khalgane.

0: ecosystem wa gago bokgoko.
1: Ee.
0: Monte ile thupa nngwe e ya tidima.
1: Mm.
0: Thupa e. Ke bogodu. Le bolotsa.
1: Ee.
0: So. Re putuela.
1: Mm.
0: Ga puri tiela bolotsa.
1: Ee.
0: Ya. Ke ba tla go tsibua ke go. Ke se pele ke tsebe se. Nna wa ka go mele go.
1: Mm.
0: O. Dile gore ke se ka o se se. Se bontlhang banna jaanong gore.
1: Mm-hmm.
0: Re se. Nyalo.
1: Ee.
0: Ke maikano.
1: Maikano.
0: Ebile ga a tshwanela go lebala.
1: Ee.
0: Ka gobane. Ke go. Ke mogolo monna yo wa ke gopola jalo ke akanye jalo.
1: Ee, ke mogolo o tsene mo lenyalong ga ke re rra.
0: Ee.
1: Mm.
0: Jaanong. Gore jaanong se a se. Sa se supileng ke gore o supile lenyatso mo go moga molapeng la gagwe ntle
1: ee
0: ke re molapeng o supile lenyatso
1: ee
0: tanka o inyaditse a ba a nyatsa mogate so according to my views
1: ke rra
0: so tlhaloganya gore mo botshelong o na le mothitho
1: ee
0: o na le mogote gapo go na le kgoo
1: ee
0: gore ga ke le mothitho gore wa ikomosa
1: ee
0: ga ke le mogote ke gore ke ke go tsenya monwana mo isu
1: ee magaleng
0: kana ke le kgo gore jaanong o tsene ko koko di elamelang gone
1: ee
0: gore ke yone kgo o mo kgodi jaanong so monna o e mo kwala bokgoko go ne e banna
1: gore
0: ke ene fela e toho ithake ke sengwe se se tsantseng jaanong se se hetshose so jaanong gape se ke se ipotsang ausi ke gore a ene mosadi yo o ne a go mo utlwa yo modirisi second hand road a ke wa village e agile mo go yone gale gale of ke motswa kwa of ene ona idea a etse a ye ilo lengwe papa go kopanela kong
1: ja ka nna ke bona rra ke batho ba agileng mo toropong kana mo motseng o le mongwe hela go ne mosadi o ile a lemoga so ke tsa gore ha motho a mme a simolola lemoga go raya gore go na le motlhalanyana go na le mokgwanyana o leng gore motho a mme o kgona go ka o kgona go ntaditse ka re re yo tsatsi le letsatsi gate o chika kae o ya kae
0: ehe jaano nkile ke itshwarelo
1: ee
0: ga ke re se a tshwanetse a se dihe jaano
1: ee re yo
0: morago ga maitemogelwa santa dule a e komo ko go mogatse wa lenyalo
1: ee
0: a mmite ba dule
1: ke
0: raya hela ga e le monna a ipolele togo a ipopele boitshwarelo yala ke bo bete ke bo rileng man jo bo gagametseng

kotlo re gopole. A kotlo etele tšhaba sa gago kgosi mo mathateng otlhe a botshelo. A ko e nne wena.

Regina Bell ka pina gagwe e monate Love TKO. Re tswelela pele motsone etse ka thulaganyo yone e le ya disalam mapaso mo make sa go sa mamaratwa TYSFM. Re kgabole jalo gape ka ene Regina Bell ka pina gagwe na rialo are show me the way.